0: jona ya jona te wona wa wona daho katjing ti do miela buda rug long ti miela ti miela buda ti ri ko pier bo nendo ki ti mi o ti no ti gumu pinkede ya shuru gun joba buda ni ya wono ko yewu na very ti biru miela buda mani ti binu kere pier bo me ru ko kai na ti ti mere nendo mi o ti no du jo buru pin daho yin pe wa kajing ti go miela buda ru ko long Mia gadi pie maru ko somo paka maru idwel ya paro kada luong jo apart group apart man jo me kwen alo bin gan in bo jo me un ya wo kure tuai oh man jo me bulu ping tung cha do paro go lida mi no duogu chien ili wono ke da paro go ya raj o ti man
1: jo a do ni le ku dum ko ko
0: aya dog nam ping tung cha ba Ah, you're a T-Bull, ba. Ah, ah, Jay. Kwe mielo bale ti somi yi namba manli api yi ne iti nyono mieli studio ani ba bing bing biri biri bing bing ba wi ya wi worte me wotumo ko jobe bulu pe nen pe chamu na poro goite biru ni mi tuuru gufu pe ko ko da tem mangu jobe ko tuai ti mwa mwa ya mi te tuai li chamu ida o chero chero tu tuai ka mpala eh o wa we we na tamu ude li li we na tamu ko Aya, yami. Doko min yama Manta ma jone ti ammi jone tamme fa patati so man jomo cherni kam gira peni awi wa wa ka ne ni a ka win ko chu ko yini ti la yi wi jaya so nyig na jigina so Aya, nini?

0: wunene chai binu jo liye kodwan gi jo kena wala ti kor gi mi duonu fetia be do nyu te pami tu nenu wu ti binu kena wala binu poka wuna wala nende ma ti yori doga yidan wa wala tatai doga an e ngene bi mielo kemme me ti kena wala pe bin kai nge yawala ti e ma opi mo re te mato ko ti ku duoni te binu bi binu yori dog Joshua. You are right. Long style.
1: Old time music. Lucky on the menu.
2: Daniel and Lenu. Where the ladies at?
3: I take it, make a

0: Jawa, Ulu Berimon, Ula Jawa Ugochunya, Ulilo Diangagiri.
1: You're listening to Duanua FM.
0: Goba Berro. Well, Bego, Kevinning Omegana. Lego. We will bang in Chow Gere Lego. Bagire na ye papa wada e wantwe jamilunga wano ti yukan nunga ba e nomi hota wano te ti yu domi o chari lego ya pala mani goke meni ngome yena wame walbengin chao kere lego bagire na ye papa wada e wantwe jamilunga wano ti yukan nunga ba e nomi hota wano te ti yu domi o chari lego aya ama lego tu moko a jena na mario tieni ngo mi ange lego do tu ma jena na mario en ni ngo wa karo a bere ponye we ko be ko mi de le yimo no wu na iwi nyu eto jo ke no no ko ri kiri no mo no no wi berlin wo de ki po a po a bo agwa ho diang cha mi o pi ka do mi na Corridian que honore again. Ula cho ugo chunya. Tanga kira pi baby matatu rete. Awen. Gine ko ti mara wene yo le katina. Amen. Cha be chelo di ko chon. What do we do ro ko dogi?

0: ngara
1: buje monu diubera lur ano na bede alu jokora kobani ri jakal mo kabiru kwa pera no dokien alu chau yai
0: aya wanu biri wana madego burke bi e kunaja oriye
1: wanu biri wana madego burke gi e
2: kai bede bala lur mo gumari
1: alu chau kora
2: ateni
1: bor ajo do joni no muje da kwe
2: aluro kora do pela oku mamdang
1: muje da holi bonyo ka mede ba muje da o ya o do yel wadi kwene
2: wara lango
0: aya ni ma kere di boda ka tala da ko do ke o yo ngeku na ja
2: a paro langi oda paro
1: daga boro loya oya wi eni no ma jere bi boda kadala daudo ke o nyonge daga boro loya
2: borlingo
1: bolingi ti daga da o medo ni muje boro ma ko dala ana no e tuma i tagi di wor
2: no wote ni ngo
1: moda te o bi e tin do re no
2: muje kali
1: pa kirimo deri ka jon muje kali
2: kali
1: muje kanya te
2: tegire do ko pacho Onuo ko mo chan
1: Ajo ka be de gi piru
2: Chapal pacho
1: Ngo ke no ko mo chan lo da ga ni bo
0: Aya
2: Jo warning muzee ba Muzee ha Muzee cha okora
1: Alo cha okora do ye twon de
2: Ateni
1: Alo cha ya ro do ye twon de ro Ko ni ja ka tal Ana mi a wordi woni ni ni ni ari o piera
2: Ye yo pieri
1: Ya ju chuwe di word di kompana mi te ko yam kora
2: Ateni
0: aya Ngeni no ma jil da gar bor wana tuwe ye fata Kuriye
1: Siala ye O mi ni no ma jil da gar bor wana tuwe ye mi
2: Bebe nyela ha
1: O mi ni no ma jil da gar bor wana tuwe ye
0: ni ngodo ke
1: Ni jo amona buyi wana ma de kane kombi
2: Eh Wana wen
1: Na ura no ijo wana mabori chundi wori
2: Utuo dojo ling
1: Muje o maleo
2: Eh
1: Datana ana wori wor pingo Gine mia wori di wono wa woro Wonga la mea tuya pingo Bibino keta pia liet aoi kena Alu cha okora
2: Keta pia liet aoi koma Woro i wor Saka nya wuni me wor Ini beda lura tie benyo Eh Ini beda lura me tie benyo saka nyaguni me wori wo moyo ngata me tedi dero ke donyi woda para para awinyo
0: na tu twala wumenina
2: kobi
0: na tu twala wumenina
2: enyo no
0: pechen
2: bal lichi dalia mito Gora wa abedi kuona. O chena licha rach. O chena lichi. Ana ngeo.

Wote ko rwata gulu dio ko keto radio idoge winya do bul we ko nana kero bum bum bum level message security no tiko ito nyim tutwal mano I Kampala dido jo angwacha ngwacha na mete gwoko ba so jo tiyo rudu yotu nukere woro tiyan kuno kwanya kwanya le maximum security menene bo owera odonyo komere

0: Hello.
1: Hello.
0: Man ngay.
1: Steven Ogwalowo.
0: Steven Ogwalowo.
1: Eh.
0: Oh, po it tal gone simo.
1: Po meri da yo ya berdo.
0: Okay.